0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Thank you, Jesus. Me si wadi pebi akodi baby.
1: My God.
0: Anaju mi di Yesu mo jaji wadi ema.
1: Amen.
0: Wadi ebi akodi baby.
1: Hey.
0: Me si waja padi ebi akodi baby.
1: Hey.
0: Wabwa fobi akodi baby.
1: My God.
0: Me di Yesu mo jaji wadi ema.
1: Amen.
0: Me di Yesu mo jaji wadi ema.
1: Amen.
0: Me di Yesu mo jaji wadi ema.
1: Amen.
0: Me di Yesu mo jaji wadi ema.
1: Amen.
0: Afi ya kwa denes priya. Can you put your hands on your head? Faster to 3 months. Can you share it one more time?

0: Nazareth ni Yesu Kristo demo ena yabo empire
1: Asempa FM
0: 0244744204 Ube to me asende u prayer request edi aba Ube to me asende u prayer request edi aba ena Ube to me asre ye nso so Otini ni mpa bwe mwode ni
2: Eye ni oma bibi
0: Efe o sena waka sefri ni
2: Ofremi Grislamti ni frefi sikula
0: Grislamti mpa cho mwa wanonko Yebe ni swanti ya bonu tofa
2: Efe ni okupo mwode Efe ni okupo mbuwa mene mwuma Noni leni Efe ni mbe tiyan Ento yeso Akishirano wade ma Ope di jono Eme di mbesi ni siwo Nga mise mwode
0: Ewa diye bo mpa ye o yesu di mo Ema wafuna se Ma uban bon tom so, ye di yesu mo yane she won so. Obedi domu e shira enye wom chefa. Said o ye ma no no. Wabu swimi en semono. E wadi ye mom sa ewa yesu demo. Amen. E wadi shout so. O tini nin pai we more din. Pacha efros and aka se free. Efros eh.
3: Jonah.
0: Hey Jonah. Jonah, I can't say bonsu na mene wo.
3: David, papa, amen.
0: Ah, bonsu biya su tu me mene wo.
3: David, David.
0: Empacho, kasa me enko.
3: Aba, wa sire nga kupo, unshira unpesu.
0: Unshira unsusu.
3: Unshira nga meti asuko se, uwo kwa mpia, opone kope se, otene ni mepushi, jire ni mpapasu. Ewa de ni yiti, lakwa nso api, ewa de mo di, odi tito, unshira, imra mso.
1: A simple FM.
0: Pastor Obese ni aba number we aso. No problem. Osani we are now affirming. Awurade ebo mpa ye ma Jonah wo Yesu din mu owo kwan bia obonefo no otanfo bia bo ama wo ne oyee ne wo ma awurade mo no ankasa ento saa kwan no mu ewo Yesu din mu bosuni ne saa kai obedidom nhyira enya wo chefa ewo Yesu din mu amen otini ne mpa ba e mo den efo sana akasa fehin ajua wo sia Okasa fi hi. Taifa bacho kasa. Eh, ajua usia yo. Yen kwai.

mo Sintex tank nso se o ye strong ye tough wa wo mo nso airborne ni chidom and afi max buy e ka ho bi angel rock mixture enso e di mu akotene and afi venus sports water enso ba ko a gana ni bia jetum sampa eh